Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo Olorun ni bo le wa by system adagbere fun osu September mummy ati daddy ni bo le wa e ku ojumo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagiti tun ni ilu Ibadan an bo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti ko si latana eyin omo Olorun a da nkan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa ninu Eko e mura o ngbo ba dole gba wole Odekunle Epaphras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command e so ni gospel bus stop e wo nu be 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la shidi awe but loni ope anu ati itusile la ni laro yi mummy si otope ni lati day 1 ninu osu asokale ninu osu kesan ngba ti o ba idagun mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer open se mi laro yi o e ba npe blabara blessed memory ka jo dupe nibi ta ba wa Olorun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laro yi ope testimony ati ase isinwo oni pe ninu isin mejeji ta se laro yi mo bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi kodun yi o to pari o kosu meta bayi loni o mo ko jiju ayo to ba wa nu wa mo jiju ope si orin ta gbe yi

mean, my boy, you on that go jogo josi baba mi. Eni to da o si, tebi ta la. Kupwe yon mo long, koni da kwa mama dupwe o. Ma jiji wakwe kwa man yon. Kupwe yi bato ba se gong osu, to re yi osu, lo ye kwa man yi. Ni osu to, kwa jan bata anse su ya night. Baba kan fun wa ni owo ta sere kan. Oni ki kwen fun bo bwa wanyan. And mo gbe fun oma kan to kwen fun bo bwa wan. Mo ra wanti ndupwe. Wan mo ni wan babo se man. Imi o ton ti se mi. To ba ton ti dale lori YouTube, lori TikTok. A to mwa wan diye. Bi emi olon se so ebe ka se ni ye. Odo ma wa lori Facebook, YouTube and TikTok. La aroi. Ni a go me fa. E ni kani biye lo lom fi ile. Ni ti so ye. Odi baba dori Facebook. Ta ba dori YouTube. Ma son to.

se won ni yin ni yin ni ke ni o se mi be mi gan ti mo je woli yin ba won eyan kokan ti mo so pe e sanu awon eyan bayi be lo lohun sanu emi na o dupe e dupe lowo olohun faye temi na baba ara evergreen lori yen inu mi si dadun lati fi dupe lowo olohun mama bo se dupe mo fowo kan dodo mo fowo koju mo fowo kan gbogbo bi to ba fe ko gbawo san ni o mo fowo kan am born church loni pepe yo pomo ose ti nbo olohun la bere isin gbowole lo ni rabaji gan

lo ni ka ti e ka nigba ti n ba yi ewo ewo ewo go testimony ta n gbe ita tun gbe awon eto ti se ati ti o tun se laaro yi live le ba mi pade lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle Epaphras live ba yan chat live le ba mi pade ni wema laaro yi isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeji o bere ni ago merin eh a fe se nkan ta tun se ri mi lati wo rodo ewo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni so o fe kin tun mo kigbe laaro yi ni laduru gbogbo to se fun mi ati e gbogbo igba to ba ti ropin osu o mo pa anu ni olorun gbo anu ni ki se nipa agbara re oh my god bo la se fe wole na engineer e to ba npe babara e je won to yin okay e ba n gbe soke

emi se bi bo se n fowo kan gbo nkan o lo fowo ko wo ope na ni e san wo ope la ro kutukutu oni mi gbowo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san gbogbo eyan ni o gbo ope la ro yi ati wo to wa ninu prison attending be ninu ewon attending attending be o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program yi ti o fojo kan fail so mo jo lati igba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years ibo lori radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati igba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 19 66 36 38 73 tayo tayo oni mo fe oni nu didun olore 1960 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re oba to ka imi ati eye ha si o tope ni engineer

0: eja se se ilu odogun le bo sibe bi ilu se le to o se nsanu re olalawe wa bere bayi nisi gbogbo eyin te wa nilu eko e gba woli odekunle e pafras la leju nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin yen o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta o la fi break pelu eyin meji meji in te mu dani niyan o si di 12 independence days ni ola mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri ti hostel on the one ola ni one gbogbo eyin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yana paja e wo moto to nlo si command e wa le ve sokale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wuli odekunle epaphras lalejo ejen se bayi eyin na egbon ta ngbo e gbo royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni olaniran akiku owo gba ti ma gbo program yi yo n se yan kan to je pe o ma listen si program awon pastor ma je ma se bo ko di join eni mo fe lo wenu be true emi kan mo wa nu le so emi e ko ni kin lo radio e awon mi ma nlo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on de o de ni kokko ti mo se lowo ti mo pay for olorun mo apply fun canada visa mi mo ri pe awa marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati december ko jade mo sa ngbadura pe olorun sa se ko jade bo gba ti ma gbo program baba ti mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je ke nife
2: e like voice yen
1: beni mo wa gbo program yen e wa ni ngba te ma se e ti gbe program yen kin to debe kin to switch on radio yen bo nko prayer kan de ko so ni pe eni ke yan lo fi ara ti
2: ara gana bayi
1: inu bedroom ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gana bedroom yin
1: beni so igba ti mo ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: et mo ti pari
1: ben bo mo ko gbo message pe eni teyan ba fe wa si program 77 which is o joke je ni yen so bi mo se de shop mo so fi a mo ni mo gbo program baba kan o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni wo fe lo mo ni yes ma lo so ngba to the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then ngba te ma bere program bo pe kin to de be ya wa ni keyan play for 10,000 fun program kini auditorium ton se yen keyan fi bere nkan to fe de mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the time pada sile koju be 4 days e won ko send a proper letter si mi
2: ash
1: bi mo se gba canada visa ni e
2: e ti gba canada
1: mo tu gba mi na 1 naira
2: e na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni south africa ta jo ngbe tele ni oni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti approve apply from canada le meji ngba ti mo de nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko so ni mi mo ko gba ngba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe ah won no need the biometric mi o mo le lo ni only $85 mo be $85 ka to se only ma san for ma worry bo se san o yen ni e bi mo se se biometric the second one ko approve visa yen
2: aish
1: de lo gba dan
2: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin canada bayi
1: eh baba mo te fe ma church wa lo
2: aish no we ninu awon iwo ni o fe ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta mo ba pade US ni UK ni Canada ni kan kini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo so le kan na ki ona re o si oda bi o ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilo ofo ta bi de Canada e ni ri diwo agbara olohun ti wa mo di o gbeyan ko wonu yin lo ogbon te da si te bi tete niwe ko wonu yin bayi lara awon tajo mo nje sa mo jo sin Jesu ni ilu Canada eyin na di kan be

0: mi mo boyo yin mi mo boyo ndupe lowo e mi mo boyin. Oh my God, baba re mi lo a jo pari eto ni bo go se nje ti Olorun gbogbo eyin omo Olorun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi n ba ti ku lori Facebook YouTube nisin ma bo ti n ba ku nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok eni kan ni a dan kankan mi wo ta ba ti n ku nbe ma bo sinu church so ni ago mejo abo ni lati wo road e wo moto gbagi elevation we ma e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen ago mejo abo to ba tun di ago merin a sesin elekeji and to ba di 9 lale e make sure pe get isu ye le se fun ayin nu leki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti da lesu ya night wa niyan Passover night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan so we will pray and ago mesan lase yen si ago mewa bo koju ba yen lo but make sure pe ti get isu ya yin le eh in kankan be ti awon kan ti won enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon eyan e won ti mo bi en se same last time e ma je ngbe gbogbo speaker iyen nikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo ti ngbo mi to ba wa di ola nilu Eko gbogbo eyin te wa leko to ba di 12 se mo po la ni ojo mi nira olidi o wa. So ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command elevation kale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko jumba nlo enikan ni lago melu 12 gere losan gan egbe eyin te ba loli communion yin fun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo holy communion pelu osan meta meta osan la fi break lo la pelu eyin meji meji 2 hour pere ni ohun Olorun leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday so gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday 30 joso pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun otito na. Olorun aja bale Olorun ti wi be ti si se be mo ti mo nso mi o ni gbogbo o mi o ni gbogbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni mi ni gbogbo ise kia kia
2: gbagbo nu Olorun ojiji kan wa
1: mi gbagbo tori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o amo nte mi mo ngbo pa awon pastor gbayan ko je ki le dara le pastor kankan
2: o ma se
1: jimi lo
2: mama lawon oni ti an le gba lara won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni te le gba amen e bi bi ese ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni te yan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri Olorun si ni je rogun to ba po la ki gba yan Jesu wa mu mi sodo.
1: Won si ma daddy ti pe o ni ku ma si compound sari awe ekorin amori kon church ti wa mama ise aranse yin o ni dojuru orun o ma pelu yin sabi ya yi ba tin korin awa yo awa gba ona yin in wa lo joko leyin lawa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu ku ma si compound amen awon omo bi amo wa sinu service awon pastor wa mu won me so si nani so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele nini

0: ngekuru mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti dapo ti mo ti darapo mo ranse yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time you know
0: first time mo ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rinse ni die ti mo ba lo na mo mo rinse omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade ti lu mi ti ma se nko su bi se nke yo mo yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se a wa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gugu mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish jenwo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: lẹni kankan mo mo ni Christi mo si ni baba mi odokunle papas lọmọ mi ba mo ba lo Jesus City mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo eyi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yiwe mo fi yi taba mo mu elei
1: e pin si meta no spaminu
0: lọmọ mi ba se to ba ti di laaro ma to pe ma ni so ti taba ele ele lo si wa school of hygiene o ti kose nurse
1: exam to ya do nbe
0: so kini ti mo so fe fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu omu lo ba de ni ojo thursday jeta di we to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe ki lo mo mo yi se nkan mo mo yi ni my mommy mo bo my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina torchlight kini o n to yo ha ni oju abe
1: so bi ni
0: en ti mo bo se je o fe wo ni lori so no ba ni mo mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbeyan ba fe gbebi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mu kebeti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba teke peti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o o ma gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ka bora mi ni daddy
1: e se kini
0: mo bora mi si bi mo se bi
1: e bo si o
0: mo bora mi o mo ni eyan angeli de gbadi jesu christi ibole wa eyin ni baba mi odekunle pastor Francis Kepe oye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni oya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni ko 7 up mo ni mo fan mo n bo
1: eni omo fan
0: ni omo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo n bo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be be na ibe ro bojo ti mu mi mo ti n gbe jiga jiga jiga mo ti n gbe mo ti n sunkun be ni mo n pe yin be ni mo n poko yin emi ko odekunle pastors re o olorun femi emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ba fun se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyan okunle wa to ni seku omo baba mi ti so pe mi o ni seku omo
1: eni su egbo mi mama awon ogun kan oni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan oni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni in ti won so yi je ki won ran si owo enawo yin eni baba mi o loruko je me lo aye dina tolohun ni ji o bi omo taye gbogbo eyin ti ogun le mu mole jo fi nu e se ami bayi lo oluwa wi na oluwa ya ti jade ina oluwa ti jade wa bi ogun yen so nigba te wa pa ejoko
0: pe mo nse leyi omo mi ti lo mo ni atani ma pe tani ma pe mo